0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

Hanap kayo ng hanap, nandiyan lang naman yun sa tabi-tabi. Kita nyo si ano, si DJ ngayon, dyan si DJ Petal. Nagtagpo na ang kanilang mga puso. Oy, teka sandali nga pala, bigla akong may naalala. Si Donna, sabi ni Donna sa akin, bakit nung 18 years old pa lang ako, hindi mo ako pinapansin? Eh, sabi ko, pwede na ba kitang pansinin? No, hukas sa

0: pangalawang pagkakataon.
1: Uy, Bobby B. Magtultul ka nga ni. Agumunta ka na.
0: Grabe man ini, oh. 11 minutes after 11 o'clock. Good evening. Last and final stretch of my show right here on TPPFM. So,

From Journey with Steve Perry on the vocals, and it's called Faithfully. Gising pa ba si ano? Si Leng tsaka si Birna? Eh si Jojo, hindi ko alam kung nasa na yan eh. Nawala ng tuluyan. Sana kaya napunta sa puso ng iba. 36 minutes after 11.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.